Kutawadan ko matambahot pakalaja. I Dennis Primos, teka DJ Dan, i minunguhod nga diti hozaw, matak na diti mabazan. Hozaw, ino to'y ditawon vahong padanam si Zam nga padan. Dali ka nao, makinungaw tahu hozaw, ino tip ditawon si Zam nga padan. Kapag huwaman tayo di Cosmas Aba, kusoy ban do ginavo, sutunan hozaw di Stasius John Ginuli Posigno, om di Eugenie Omok, kapo si Zon om Pihudan. Kusoy ban, boss kadazan, nekot Vinasi, oswaw, tamoy mo.

Tumali ko nga vi mantad pa nagihozo di Cosmas Chin kada pamihi kada obin pihi di minamupus diti babazan hozo inotip diton vaho nga padanom si Zam nga padan dodong suwab diti paghuy din ako nga nagihozo mantad di Elizabeth Esther Apollonius kaya danin ko po si Zon di Dennis Primus Gompizo pibabasan dadi mantad pa nagihin tumali ko nga vi minamupus diti babazan hozo inotip diton vaho nga padanom si Zam nga padan kada hivay makinangong diti babazan Domingo Tiso tadaw ko iso isa ko katimpun na jam ko 2,000 minute doang suvab om ko tahoda ni San po kumatamahot pakalaja Dennis Primus iminaguhud do hozo ngavi muntok na ditiap babazan doang suvab diti dadi ako pa yung muntabano kung ko da balto ni bo muntok taraw bay no.

Binuzo kazuzo vahisun siya vok kadapas pivahitan inakbahingkang pipia uvangid pagunditi. Tiambusan sa hiyon, dokumentilan katambuzan, kawasanan om sandad pasay hisaba o kazuzo vahisun idpagunditi. Kampay na papahabpason om tituduk kagampit vaza kahit nasan kumatuhun ginumuan. Unsubon da kaupisan sandad pasoy hi jazz o tuhun ginamuan, may daaw moningan papadtutunan paingukab. Habino, antok ko zuvo tavan hasu om okoing, om nagi kazuzuvo da tangus id gontob aw hidas gisom kapahi gagon. Tuhun ginamuan nga pasovon nagi, may da mangiho tana om kinezunan daun sondi daaw sugon da bogizan ni aiso tanggungan ikano kapasabap katutunan paingukab. Namatiho tahu station id Sabah kakal no kapaswat pambasan index kazamutan tongus IPU id gontob aw ohidas gisom di jam ko tahu min susodap kaniab tumano data do system paghudan index kazamutan tongus APIMS Polytechnic kakal no kapaswat pambasan takavascozo iho no po nga atus onom nga padom tahu sinusot do season kota kinabalu atus himang padom vahu om kimanis miampay no kapaswat atus himang padom iso. Tahu pa magustisin suvay na kapaswat pambasan idgontab uha-uha, iyon na po nga kiningaw, sizam nga padam vahu, tawaw o vahu nga padam duvo, om sandakan tu nga padam tahu. Antok panagi di hostisin panayhian kopisan Meteorology Malaysia kota kinabalu na kapaswat kinayon sa vaton index binabang ultraviolet teko UV. Tumanod pambasan din do nakasuat index UV na kadampot gontab koin huhuvat di koniab. Koin savaton, no koin savat o index UV mantad gontob uha-uha, ontok ponong doong o suvab, paghuhuy minin savat id gontob takavas om sinusut diho do noikot kinavas di ontok doong adaw. Pamasan takavas kozo, tuminimpun no kasuat id pasoyhi jam koiso doong adaw, di songyan index UV nakatahib opodom iso, namot no kasuang do category extreme. Adahan adadang do binabang UV id gontob takavas om pain vuvuhat kanu papain savat kondunan honuk do hinasu tadaw kombakan mato om nagi kabahingkangan kedasan kuhit id timpu tanao mantadiho tuhun ginumuan pasovon mumagontob do osidangan patihombus kuma binabang tadaw habi na idpihatan jam ko padam iso do ngosuvab gisom jam ko tahu minso sadob. Tiang buson na pinggisaman monampuan do mahasiswa tanak Sabah i mangaput penginabasan id IPT id suang mahabus pagun. Minubo si Adun Mambakut Dato Muhammad Arifin Muhammad Arif ababazan jelajah IPT ipozuvon tikid taun manakaday dok palintan mangintutun do mahasiswa di kipok kionwan. Habino mantad ahal kausinan dermasiswa teko sikulasip. Kapahabusan magikakavo product om pamagunan id om pamungan id ranaw papakita do kaganan pangindapuan id uvang no kamoy maso opulokis namot mamantod kahansanan dino sa bagi pihi ikoton do papabu om mangingindapu. Minabaw si Adun Karanaan, Datu Siri Panglima Masidimanjun, kahansanan da papabu kinayzunon om nahabus mamihi do ranaw sa bagi kinayzunon pangindapuan. Papaintahang da uvang na kamoy, kiva kasivatan ekonomi di Tavasi om nagi adadi gondon da tuhun magigizon om tutumambuhoy. Para sukma duvangay buh duvang panam-anam Selangor. Sabah nakatimpun da osyo miyampay minonimung himo middle amas di Konyab suvay ka onom piyok om himo luzang namot minaguhu nakapu middle di Konyab. Middle amas koy soom ko duvo nanu maza babazan min sintob inanu maza di Muhammad Fakrul Nizam mantad tawaw o Muhammad Shazwan William mantad bofot namot amas ko tahu nanu maza di Muhammad Shaban Shahid maza babazan atus mita montok para sukma Selangor Sabah mamad impot kapop
kapo mo ano mo padam ano middle amas gisom ni jam kota humin sudap kaniab sabah itang tasawat gozo miyan pay na kapo o padam ano middle sinusut selangor o padam duvo om johor 2.

0: Tapi ko avid bay na diti jam kavaho tahong padom 6 minute dong suvab id pagunta ko. Insan pa kapivos yan kuma di azu habi na ko zo kuma makikinaw nga avid katatanod do makinaw dit ko sa imban boss kada zanded Sabah VFM do dong suvab diti. Tapi ko nga avid tutumod pa dito ko makinaw do hozo tu kiva diti iso ko payhan song hamin pahambuson ko.
1: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak di azuh kapahihan.

Tapi nak kong avi, kiva diti isok kapayhan suahamin ino tay mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Doris Siguti mantad dongongon pinampang. Papoy ho do minidupagun i Wong Min Lin tay ko i Wong Muilan di jam ko si Zam apat nga padamhima minit dong suvab di tadaw ko niyab tadaw minggu ko onom ditibuhan ko si Zam taon duvongay bu duvong padam onom do deho id taman eramas lahan ramaya pinampang. Om dabay na diti no vit na otinan dito nga tiyagak do deho id Fuk Lu Siu. Mantad no do kaya dan diti manu di papoy ho kumasa viavi sinakagon liyong id na muna pangavizi ho dasang ngizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi did sodu teko id somok. Hasokon na tinan dito nga tiyagak Wong Min Lin teko i Wong Muilan do tadaw suvab tadaw kaduvo kavahu ditibuhan ko si Zam taon duvong ngaybu duvong padam onom do dahid kahabangan nirvana tuaran nga paguhi diho kiva po sambayang do dahiho id Fuk Lu Siu do jam ko si Zam do ng suvab o mahapas di hosokon nagidi o tinan dito ng tiyagak do dahid kahabangan nirvana tuaran. Moy do tahinasan ko zodio susuguto ako. Tapinay ko ngawi, kapayhan suang hamin na paditi, nga natoy mo dagay, mantad di Doris Siguti, mantad dongongon pinampang. Papoy ho do minidupogun, i Wong Min Lin, tay ko i Wong Muilan, di jam ko si Zam, apat nga padamhima minit dong suvab, di tadaw ko niyab, tadaw minggu, ko onom ditibuhan ko si Zam taon duvongoy bu duvong padam onom do deho id taman eramas lahan ramaya pinampang. Dabay na diti novit na otinan ditong otiyagak do deho id Fuk Lu Siu. Mantad no do kaya dan diti manu di papoy ho kumasa viavi sinakagon liyong id na muna pangavisyo do songingizon om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, led sodu teko id somok. Hosokon no tinan ditong otiyagak, Wong Min Lin, teko i Wong Muilan, do tadaw suvab, tadaw koduvo, kavahu ditibuhan ko si Zam, taon duvongay bu duvong padam onom, do dehoid kahabangan nirvana tuaran. Nga paguhi diho, kiva pahay do sambayang kapamantangan to vino, do jam ko si Zam dong suvab do deho id Fuk Lu Siu om hapas di hosokon nagidi o tinan ditong otiyagak do deho id kahabangan nirvana tuaran. Ingka kaniti iso kapayhan na suang hamin. Itpason ko yadan kuma paganakan inatong gisadan lasang uhunpu paganakan ko pusan ahansan ko taboy ginavo managuvang timpu ko yadan diti siyo no mantadagay.

0: Opoy, konoy?
1: Bah, opoy na po nga kivada asil. Mantado ada di ropias idovid iti hamin, mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi, no? Bungkyo, guo, bahatum.
1: Nah, koy ho ko gyadin, no? Nung kiva asil na tino, aw ka mohi, aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
1: Nipi may ganiti avasilas, pagunsob na ginavo.
0: Tukatuk.
1: No givago, manangkul may ganiti, kabus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo?
1: Ay, nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ka sa katay ilas?
1: Oh, no bo.
0: O doy, magadaw ba'y na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
2: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iba daw kasamutan, itpasahid o nisunonu.
3: Tepenai ko ngavi di bayan di ti jam kavahu apat nga padom si zaminit ang suvap ipagunto ko. Dadi au pahid matad bayan no sumovohi di vagu ti kasay man boss usina. Nga mo to pinay makinangot ko kada hozo kanaw kwa kada makinangot ko da hozo joget. Ah nung ditino no kangot ko hozo di himbazad. Kinangot ko hozo joget matad di Hedden Hansanan Swimmin joget songyan kiva kalamazan. Sutanan hozo di Julius Lanchester Lajungin joget piatadan.

Inkanat mga kangavi na nga diyazo duva hazaw jaget itino diyansan na hi sige na wa diyazo nakapanari teko nakakizod dati do jaget sa nga nakangod hazaw di na dito mga kangavi may ko jam kasi zam may kanina kabos ko itino di sumabahi di wagoy teko sa himbahan bos o sina dali isa pa di hazaw kao ni kumuntok diyazo nga paghuy di ho insan po katawadan to minampay ko dago mantad pa di jam kaapat taong pad minit min suwab di bahay na gisom na itipo diti sumak na jam kasi zam na dong suwab kada hivay da makinungaw diti kosayman bos kada zando tadaw suvab isa ko katimpun na jam ka apat tong pod minute do min suvab da di hozo to vino muntok di azu savyavi muntok di azu toin sanan makikinungaw da sabab VFM kinungaw no zoto ko tinaw kada zan manta diti mababos da kosayman bos kada zan da no mga vinamo tom tabi pibabasan mata dago Elis Marius bye bye.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon? 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua ang ikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aburok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.

Koparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyam natus ano mapar ang talo. Dulitok matang, nangirangan rarondok pamagunan, yugin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosong ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamaya ra oro Malaysia, untara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: ke. Ani aku kona timunan sak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang ngonong-ngonor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokon.
2: Ingalarin mansuru ramajanjan, mangiliu mati ora compound suku 2000 ngaringgit, kapam tagi 500.000 ngaringgit, kapam jilon 5 miliar, kapam karuruono. Tagami takau lidut takau, kalau mansuru ramajanjan. Bilin rakitio enter kopisan lidut pagun sabah.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama paindua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan rupamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupamakunan am bayang ru mamakun.
1: Aka pandai kaki. Oro alasu ama pua raraino tu Yohino El Nino ra alasu bonsoi ra pasingkot poyo ra risiko tampio jerobu ama paulut ra taunan nusungoi. Ang kukula poyo au ma kalapi nu kapiahan taka Yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka kurangin ambal reactivity ralusar. Am konopo akau ambal reactivity ralusar balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo.
2: Sa mga ganyang takapero rin na rin ba, intariro ni Bahan, Tumpang, Kalolumisang. Iningon takaw rin natin.

0: Kah pada menam tulan kesiam, kah pada mesiam, anam lah pada mataluh napo. Ma iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mulok papituangan jam kesiam hapadam siam minit lagi ponsiko mentok do kay wago nay katanod kasalimbahan diti tina kasalimbahan boros dusun nit Sabah VFM MPDLP Rapiel Pinos tatuang bayna. Pagulo da tilambusan to ko babayan mamalihis teko kaparangahan da sinding-sinding tamod orhian ko da papo ilang kumana kayo diti kapayngatan tongos maninggarod. Pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia. Di jam ko siyam tatuang di bayno. Katuro tulan ko siyam doon na ribu doon ho pa damonam. Montok na pagunto ko kapahumpit iti na tuwatas sandakan ilo na po nga italupid paitan kinabatangan labuk om sugut om nagitongod. Damat nila itawaw kapampaid koyonon lahadatu amitisan na watas intisan katonabon na po nga kapahampit dat ranaw om nagi pensiyangan idwatas ponsakin. Ilan hot kapengatan tongos maninggarod pinalabos dat kopisan Meteorology Malaysia di jam ko siyam tatuang bayan no? Kagirat ko sa iti gisam jam kaysa dat min susuab-suab kawalo tulan ko siyam doon na ribu doon na padamanam. Nakaput ko na dahil iti ano gati iti kasalimbahan iti lambos maya dat FB nagi iti TikTok pos iko lagot-lagot tan kundad manuaw kambay tako sepan kungaran naman kuraytay akada da kalihway dat manahak da tarhian ang papailang kasalimbahan iti lambos diti mantok da kayo ipentanod kasalimbahan maya da FB nagi TikTok ay napandahad it pentanod teko pentrongaw da radio nga anda milag kurayan

audatimilo.pintadasan.net. Radio kaya tapi naya ngapain kura po kano da papailang kasalimbahan niti miyampay papalagod logo da tunod radio da kayo. Bama ka na tila musat ako dat makinangod sinding misuka sa masuka huyan kuminad subak. Sinding misuka sa masuka pinempatan di Wedding Mission na mi Amy Sylvia Justin na huyan kuminad subak manta di Molly Alina majinggol. Ega salimahan mo rin sa BFM sanong kapiya.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Bamsahan ko pa hawak ang tambalot. Hitihid FB yung naghihiti TikTok. David Masuling, kabisanan tatuang David. Paul Chris, hitihid FB, nakapagulo. Minay Panwao, tambalot ako, Imaria Juhan. Ano kabisanan tatuang DJLP, tabi ibasan tatao kaysa kumadya. Kabisanan nagikumante, isan ang tambalot sa Bob FM mo sa nong kapiya. Ponsi ko, kano. Ponsi ko nagikumadya, Imaria Juhan. Mi Charles Leginon nga hiti, Terry Gabriel, harahat. Pasan-pasan di Terry Gabriel ba bilin-bilin kapisanan tatuang DJ amain sa nantang palo titi makikinungo ko sa limbahan Boros Dusun Sabah BFM Posiko Christopher Steven News kapisanan tatuang nagi Emelchior Miziol Andang Lebinjang Rosli harang nagi pasan-pasan di Charles Leginan di kadaw kapisanan tatuang kadaw kaysa DJ lagi tapinay tambalot sa Bob FM FB makikinangong ay kasalimbahan Boros Dusun to sanong kapya tabi basantay sanan ka Florita Losubam Lorencios kapisanan tatuang nagi David Kangot nga hiti sanong tatuang DJ Rumasam hiti Baluran kurohin nagkeke kadaw Ako Elanda at Nondo, David nga inapatino hila ipunong manggatal haro nakantot sa minute did nakakorit-korit at nakaporis-poris. Takuri naman. Nakarikot ako ditig ka pa yan. I saw na. Julius Wong Wong, kapisanan tatuang Julius. It mamason at kapisanan tatuang kumadi aki odu uncle auntie ka. Richard Joseph nga hiti nagi. Posiko Richard. Munah kapang kapisanan tatuang DJLP kapisanan at pendalan karaja gisom jam ko padam dua kapon si kau munah mi say poti siyo DJ apa kano dat may ampay hilad TikTok kadi munad ti pon si kau bahom papailang ako datino dat koyon dat IPU ipagunto kau kapisanan tatuang Mary Ann. Karena kena kau tukar sinding tu, mi Mosi Rosi ginawa ko di Patricia Subal. Nga pagulo dilo joget joget tukar pemain joget tambunan di Justin Lusa.

Kuli ko agun pada Elvira Pelpinas ka sa limbahan tako. Bosiko, ikakal manhak tarahian. Elidia, sanong tatuang DJ ang pag makikinang ako ka daw. Megalit na retan ko ditin. Orahian ako pa ilang na kayo ditit ko yun da lisun te ko lisahok. Kadwa kon. Eh, pagunta ko diti. Di tadawin na. Kuturo tulan kasi am doon na ribu doon na po damonam. Index kayumutan tongus ay piyo dit na kasurat i laman sa sawang na kopisan sandad po sarili mantok pagun sabah di jam kalimod sa depon nakapakita tolu station nakapasurat at bacaan dit aw alidas ka ilan na pang hatus limon hapodam duo mantok station kota Kinabalu. Hatus limon hapodam mano mantok station Politeknik om hatus limon hapodam miso station Kimanis namot tolu at station nisuay nakapasurat at status tay ko koyon dot tangus idrontab gansuhatan ila na pa nga station Tawaw yan pa walo na pa dam isa station Sandakan turun na pa dam ano mam station Kiningaw walo na pa dam apat pailaon dot koyon dot tangus ipagun sabah na pa nga naumpadan gamagama dot alisahok padarapas na piwalitan kati imanta dot kinatutudan na gauton teko kinatutudan talun om tanah gambut in Kalimantan miagal dit pinaruput dot utusan Malaysia om lisun dit akapal mantad kinatutudan nila otumbayan dot nawit the tongus duminarapas dit watas sa Borneo kampay na kumina is Sabah. Namat nila tumano daruputan JBPM Sabah pinagintangan pangilagan kinatutudan teko panutudan pengu kabi pinapanaw dot opisor JES dit ko tadabay na ay sa at kantakan kinatutudan tagayo disuway dit na ilaan teko pinaruput id koyanan pasasarilid ko tag Kinabalu panampang papar bufat sandakan ng Tawaw. So ayaman tadi lah tumano daruputan dat ASMC it kilongkod dat Singapura di Sangkonihab. Maya ada image satellite National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA dunhopod ay sa titik talasu teko hotspot di Okito in Sabah. Mantak nakin talangan katilambus pailaon kuya kayo tino kawago to nando diti makinango to pansinding in piro rumaan diti makinango to sinding piro rumaan manta di Doni Taipan Doni Taipin am suto nandat kisas di Nick Tudol pakisas-kisason natatad karungod sinding lang

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan to ko. Kaya nan to ko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kailo kanangko, mamanaw gakod miti lambos kano papagaras tundundo ang kapangunkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha ang manamong rontob kolesterol.

Om kontingen para sukma Sabah. Nakatilambus dot senong na ngayon. Sera dot nakano dot hapodom siam midol amas di tadaw bayno. Patilambus din na nakapanginggirat dot nindikahon na pagun Sabah. Idnetan nakapamuhuan na midol para sukma duna ribu duna hapodom manomin selangor. Bayahan kumadat atlet ngawid para sukma Sabah. Tada na ngayon di sonong diti kinapamuhuan dila nakapakita Sabah dananda diti nakapanimong dat duon hapadam lima medal amas kain sanay isam di jam katurud tatuang bay na mantada dat kinalantayan dit atlet ngawi idpipiroh pinelaan kampay na olahraga para olahraga para renang kati ang para ten pin bowling. Id para olahraga Sabah nakapanalahan da pipiro disiplin maya da kinalantayon di Mukriz Amir Izzuddin Abdul Rauf it nakalantay dat ababayan pinelaan 400 meter ti 4 turu kokusay kusay mempay sinuratan timpu 5.3 titik 2.2 second. Anak pohup nagi da amas si Ivan Jovic Swan. Id 400 meter ti 4 napodamapat kusay ay Renodri Remy 400 meter ti 2 kusay ay Nurul Sahada Hawani Abdullah id 400 meter ti 2 konduan. Amid wakon na pada atlet dit naka nakapohup dat middle nga kampay nagi Elvsius John Jacklon Ganding Paijol Benhar Elzo Gotuo Doria Paulus Hazmi Bistani Iconi Zino Bartolomeo Marius Ethan Coyin Chun Luminayog Pialaan Lumayog talo po amas it pinohop di Surian Shah Malik Abdul Halim Muhammad nagi i Wahyu Iqbal Nazri. Bayahan insan pa kumadat atlet ngawi Sabah. Om gak bisa nanti tuang teri kabel insan po. Karena kenal otak sinding diti timpu pian dadan di Christian Bordi.

Magalisun, nuno apatot uon sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

0: Ito ko na pa, kiguro, kapiya magidong waig di kabagal, mantag ko waig domis. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Nga ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asarong, to ilo, bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to mat na po nga tadal kalidasan to ko nga kikudo nagit adang at panginginom.
1: Tumalo to ko, Terry Gabilisan po Robert Berto, ipilin Gabriel, kabisa ng tatuong, kadi po Leric, kabisa ng tatuong, tanaw kayo sa DJ, lang sa nalidaster mo, tabi ibasan na yung kumat. Tumalo to pinangay, makikinaw ko sa Limbahan Bros. Dusun, sa Bah VFM, masunong kapiya ka daw. Bam, harati pamalahan, balay to ko maramit. Hello, kabisa ng tatuong to pinay.
2: Hello, DJ. Elfie.
1: Hello, kabisa na nga ni Bog. No kabar?
2: No, kabisa na nga na, G.
1: No kaparis-paris na eh. Na,
2: ay, ay, so nga, rasam gati ay. Elfie, alaso tumod.
1: Alaso.
2: Alaso. Susa na lumabos dahil labos alaso. Aluhub-luhub, bidan, ako adilat, lisun nga, at makintot, ara, at kalosuo.
1: Bam, kuro yan, panda. Baham nuno posisyon na tatuang pa na bog.
2: Haradat kasarahan ko ti LP ngat ay no tere kalangadan nga kasarahan. At pasalat ditit mangungumo pagyay LP asaraw ko ditit mangumo patitid itamparuli ilad igid simpilip dito panguman tamadyalad simpilip di gulo padikon. At saraw ko din by na to aso na di mangumom lang adon na ginawa ko din na pegulo pad kakal pad haro pang umanila din temporuli din ila di ko simpilip din nga tukay nakapuriman ako doon dagyadat nga magarado nga nakapuriman ako magarado pa kay dat karabaw notere sampay do kasiap dat it mangumod din mananam na paray nga mandi garibo garibon ku mga garibo ku pagtadaw dot it parayom tutuang naman tada pukulanam sa tanga at iba ka kuno hila did tangaranaw dot mungay popopipis mamakay lampung pom karuhan ko na pa nga itala tanak ko dot duo at haro nagikantot at walo taon nil tanak ko tutuo di tau pira taon nila tiso di burdua at irin karuhang kun mga ipopopipis na parailad tangaran na tatuang at sampayin na ipopipis ako ilan patangan ako eh LP nga akan ka tumulong na hato yung kulupot ito nga ikurulo
1: aramamayan
2: at nuteri sampai madawi ku it ni man ku garibo di tadaw pa di LP pukul 9 awi ku na pukul 9 na to popipis na to tuong sam tadaw na pandam man ku naginda inkururwayit pinapipis ku di to tuong sampai dat man ku tilibay kang ku dikad kaila kamato diretan da tiliban katan
1: kaila banda
2: sampai da siap ku rin LP Uteri, karikot, and inapit, karuhag tapak dilo to nga, anak nga, at kawang igayaw di gulo po, at uteri, kadangin mga itulong harumang katit, paray dit, atapan, kudit, iranaw, uteri, rin na, siya, puri, mga garib ako na kagudat, it, paray di, rin na, karaja di gulo po edit asaraw ko di bay no lang adon ko na damang umo datitit kakal pa dad at nuteri sihat sihat nga ang bapa dit ranaw dit at simpilip di dijit na jadi di katalunan nga na jadi harap tinaran na tangatana nga hara dit tunga inapwede mi na malingaw inansayan nga edit tinga tunga walay karabaw pwede nga aso na di ba ino hila
1: hila pwede kaday pangamatan na nando kay
2: hoy
1: hila pwede kaday pangamatan na nando
2: irina di irina git tu ipadita na kudit hila di kudatot noteri nasawad tulong na kudat umo hila ako nga ako nagidagya tulong di talayid di alayid na irina git hila kung kudatom at noteri pasan dahil mga matam ka nagidat ay sa ditulong ted id walay ko at namhara iba nga ang bakaraja ngay latangan na ako inagit na sarabit iwalay ko gulo.
1: Mm-hmm.
2: At musim magadaw nagidi ko piyo. Iri na di kasarahan ko lang ado na kuna dadid ang umadbay no ang ambo pwede at pangumaan nga pwede ngayon pangamatay mga mat pwede hilag kaday.
1: Asa nangin harap po at amatan hilag kaday nang asa na pundam labi-labi kasa
2: mga ngay di kanta tulun ila pakanta mamuki di lat harap at kuwa pangamatan pangumaan
1: iri na kanta.
2: Lang ado na daginawa ko. Wo, ila kanta harap kanta la tanggilan mat mangumo ka ni LP.
1: Haray bunda. Ka ana ya di gulupo to obuat ngai tranahon.
2: Yala rena kasarahan ko di LP to kalangadan ko dat itit tangaw panguman.
1: Mhm, iba po si Kobog.
2: Okay.
1: Hinakanaka pasanata to. Tambalot hitihid FB sahon ko kawagu isaiti i Elizabeth Bat kabisan ang tatuong may tampinay daulin sanong tatuong tampinay DJ may sanang tambalot makikinawa sa Bob FM malansan alidas ka sa sari yati kinarhingan mamarakat ka daw o sigaw tampinay Jenah takag kabisan ang tatuang DJ ham kumatin sa nang tambalot sa Bahab FM tabi na yung awi ham puno pa yung lubay na alansan ng sanang-sanang tabi basan nga. Jeffrey Antang kabisan ang tatuang tabi na yung Jeffrey Antang pahintanod penrongo ko sa limbahan diti maya.fb naginin silian jingle batiol. Saya pati I Paulinus Gion. Kapisanan tatu ang Paulinus Gion. Sanong tatu ang DJ makikinango suay nakarasam na dihiti kampung ko, kampung Ganipis. Lama kilo am narasaman na di naginasok ko dit ari 4 sumuni na kantari kada. Sanong na nakarasam po baiso po malawan. Hello, kapisanan tatu ang tapinay.
3: Hello, DJ.
1: Hello, nagi saya tibay na.
3: Thomas nga kaya ng bayna.
1: Eh, Thomas, bayna kay. Ang kukuran na, Thomas. Sapo-sapo, rasami po ng hina.
3: Ato, ito yung matid lahat. Dedim, ay sa kukuran na rasami po dito. Sa pusambilan po. Saan nakarasama. Ay sa po dito kukuran na bayna.
1: Ay sa po kayo.
3: Ito mo matapira di alako na kaltulun.
1: Mbam ko rin po ano may ladda man tahan-tahan no? Sangal-sangalan na po
3: tahan na ba basta po po natutulong na as ano po kura yan tamahan dad na po
1: Mbam na po susuyan natutuwang bayan na
3: asa iba pa susuyan kay Didi nga parang ako di itong hita di tinudi.
1: Manta diubog, susuyan diubog.
3: O, pasali mong umuade. Yan na pati nga, ay kailang mong umulat. Amigi, akakita nga. Dit. Ito na di mong umuade, pa ako lagi. Dit, ipupod, mong umuade. Dit, tapakod. Pinanganuan, pinanumad, pinadayod. Ay, tangana kong. Kasarahan ko nung pandad, tinga. Pwede lang na ito i-sakid, i-bukid, bukid ka, lakot, eh. Pwede kasarahan at kalangadaan ko nga, kung di anda ta ka nakarnig dumad kidot, haro nga itong batad, haro nga itong sangop, haro nga itong sadur, haro nga itong kadalang, haro nga igaraw, haro nga ang napirarapaon, haro nga bintarong, ino pa ito mo lahay dit, ang gusto mo ito, polodom, ma, nalit kama ko. Minta na may ito nga balating yung pula dahil dito nga ito. Dadi nga matid. Sir, ako naman doon. Eh, sino bi balating nga dito yung mga nanda dila upo at mga ito mo ang rato nga talo wakit dito pa nga. Sino hindi mamabot na kumalta mo dahil sa iya talo nga lun nilagtiri po. Isa mo mandit o ito, with gila mo mabo. Huwag tulungan. Saka mahal na rarapan at siripom. Inapait. Sa uwang kas di balakong am, ako ilanam. Tangkuran na po, ginumupo mo kasi din, hukod-hukod, natusin. Paano na po, di ako natusin, nabiludin, hindi am. Talo-talo di ringgit sa uang kostinan di rin. At bay na.
1: Iyon, nagkikapya di kayo.
3: Iri mo di, kaasa na nga ni iba di binibid. Kaasa na nga ni bunga di. Ipon di wal di rin at tirado bay na ito ang mahali. Di nga, kata nga ba nin, di mamali. Talugan na ringgit sa uang kostinan. Bay na. Ito nga sangop nga. Ano pa nga? Patamuom. Makanulo kung nga di tama. Wala sangop om. Ika pa ito nga. Mahano pa duro nga. Pagkusin nila kalit. Mako om. O dito pa daw. Ito nga gayo. Kada nga. Mahagulong nga. Pagkusin ka. Nga. Pwede ito karikot na di. Sinamin ito madakom. O yun, kuno po kadisi na am. Hindi daw po, dati hindi daw am. Tuwa na po, damulimadang tama ko po. Makayagaya am. Hindi na po matidiit. Po, palimol na po, di tama ko to sindatan takididim. Mahit pagadid, kamutuwaran tinga. Asya, nandibisang kampung na bayan na araw na lumataon kita. Pasalawat na sa mga kampung, umuina pa dit. Pagkumanit tama ako, pagkusin na di tiri pa nga. Walo ringgit na bayan na hindi di. Natimbangan hindi ang pata ringgit na sa kilo ang duwa kilo matidi ang walo na ringgit. Kasi doon ako tiyo pisuwayan na natang di tiri pa. Ngayon ko, kasa nga nga di bainam kasi nga nga di pa dual to mamiti to sin na tatanga bandi bumali dat saro ko tiri pa ikamin ko diti no di na di sin na pagakom o da to sin di dahom wala po lang lima ni dahon di am tama ko am doon na po no di ang sangap minali tamala sangap am kali tama ko am. Sa ito ko di kayo mga isangap mo, mga ikaw na pa ka, mapadidihirig ka ang pungurong puhay mo na ngayon. Amo ba di pagkibali, hindi ka makuri, di diyan. Kasi lang nila kasarahan ko, langalin ako di nga, alam, o ba, hindi na, kalangal alam, kasarahan, at ibay na na pagkibali, di diyan. Asya na di mong umuha, dahil nga, asya na di mong umuha. Pero kung hindi dalangalin nga, amo ko gaya kayo mong umom. Ha, nagadihin, hindi ka pa ko, may tama ko, hindi. Iraadag hindi ko mo yan, hindi. Kaminaan ko dito, iubugi dito. Wala ko, di ka dahil mong umot nga. Sa nang dadin mong umot, umotan sa umot ko, asa na ko dito. Taradang litusin ng ay kano. Hindi ako, isuwayan ni Dede.
1: Iripon da.
3: Iri na kalalod. pina ang pitampit na kapi uruman sa dibay na edede. O si kaw lang.
1: Oo, pang si kaw kumadya. Inang na tamin na eh.
3: Ba, may agano.
1: Ah, matapat ka pia sa roko ni gulo po nga. Itong batad nga haro. Kono pa kari, itong rapon. Tusak-tusak kinatuan dit. Aw, tanomon nga haro. May gala itong garing. Garing ka panang hiladahay di gulo po. Bakano, malihis na ko po mempaisin ng diti kasanangan ko di Stanley Supin.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, book. Tumanut langkot kelidasan sa pamugunan WHO, hatus libo na hapod, gisom telo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Pagulik ka gawin pa doha, i-jam kung matalo pag yung balutan to ko, jam ka pa doon miso. Doto tuwang. Man ko tilambus at napalambus pasan, pinatad maya da WhatsApp. Pasan man ta di Jose Potilo. Kada ka pa sa natatuwang, kada ka isa di JLP yung pibabasan. No, kabar no, sumulik pa doon pasan kong balutan. Megali Julita Magret, Lucido Yo, Maria Johan, Josie Mindong, Inero Sugud, Inay Maliasan Nakan, Charles Lajinon, Dato Elizabeth Morris. Julius Pansaya, Vitus John Modait, Morris Marudim Gawis, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Narumay Pitah, M.M. Suk, George Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Moliaka Winnie Mingkong, Inggam Satur, Mayisan ng Tambalot sa BFM, FB, Nagi Makikinungo Radio, Kalansanan ng Lidas Ngay, Terima, Homia, Nagi DJ, Kaunsikaw, Tagayo, Nakolombus, Tipasanku, Boros dusun sa nong kopyo isa na hitip pamagunan kada Jose Potilo. Kung si ko Jose Potilo. Yatim, modili. DJ sa nong tatuong. Miso manu mo nu ano pa kapal litit jarabu DJ ho kita kopyo da kampung kilo ilan na balo dit akuri-kuri dat jarabu dit sangkanihap kada ho. Aw na dia kita na balubay na dia kapal kawagun aja robot tindoh kamati di yatim kalau saran toko dadat arufai de katali bat koyon dat miagal dila kay tampi na yatim bahem kana pagulo dat man toko tilambus pelambus pason kalau saran to tuong Jovita salibun posiko pinapo ilang kasalimbahan mitilambus iti mi Jenny Zen nga kakal pod hiti kita aku tengok kombolutan kami yo ya hajirin ililian jinutil i molbi molbah ni mem murina nene sumandak mahua elin ngio mi juita lukia agang moringkat gunanong insan po Anthony L Jovita Salibun Mahadin kakal po siko kumada kayo kampay na Felix Jacon na may Mas Joko kita ko nagi V dua sinding peranghan ko kumada kayo pasar malam keningau manta di Jemisius Manggata susutanan at palis-palis kiab-kiabon manta di Edi Tiwin ni kesalimpahan berus dusun sama BFM senang kapiak.

Mogalison, nuno apatot uwan sa yan toko? Kaya nang toko ba na diti katagwang Mogalison? Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Mogalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Huli ko ang panahog. Muntok na ko yung kakalapin. Posik. Mirap kirap na ti. Haray pons. Haray na ti pons sarap. Nga kapagag. Kapagaginam. Masik na makinang. Masik ako ano kay Tesanan. Bami sa papasan. Na pinatad tambalot ako. Manta di Tiani. Mm-hmm. Itiani Hemerien. Kada umasan ako sa nang tatuang kumadya Maria Juhan ni muna kapang Haslinda minsan ni Penrong o radio tatuang pena kada wa. Pansi ko to pinapatan na pasan. Menteri ikaw pisan luguan menteri mentok Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud om nagi menteri belajaran datu Sri Fadlina Sidik mihup dat menarisid atag mentok papa iyan namot disusumikul di nompadanan dat kinatutudanid numbak di kawawagu ditidid asrama sikulit kiharo kakusungan katik I Mustafa Minaboros dot atag na po nila nga wakon lang mentok patantu dot kainda adalanon na pinsingilan dat susumikul dit na hampitan o pagangan labi-labi kapiyo mentok dila it mindikaw dot sijil pelajaran Malaysia SPM amnagi susumikul tingkatan 6 Laboras na gidaw da kopisan pelajaran Pogun JPN Sabah napakiano dot mangilah kagunaan da susumikol ngawi dila kampay na at kapoyanan ida sarama sikul suay nung harhot kakusungan alasan anto ko delang dila kapo nugari kapo maha-maha dot kengkoritan at kumad susumikol ngawi dihot na hampitan. Basi ning pati lambus mini hadoku mantan di Siti Pah Jahamin. Pengguru pa kada ko ihad. So iti na pangaman na pa dati dat pamalhis lisa ginamo. Iga selimbahan berus dusun Sabah FM. Senang kapiyan.

penudukan menginlay dinahan babarang lalabina takanon litaruhayd arumbak. Pakadahon istuang kabanto sagit, suhut tasiriba kapanginlay itreitan tindak balas kimia istuang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.

Mandok di katatanod ko sa limbahan ni Tipo, si Ko E. Wilson Leon, nakita ko yung Johnny. Mau ko dati aritan at ngaran na kayo sa resesa at atuang bayan at timo ng konsiko at ang pinay. Irina, agayo pa ng konsiko handa eh. Mantok na sa kadong na kayo po ang pusat. Talo, jam, pag yung bulutan to ko at atuang bayan at timo. Sinigtahuri na pa na kauni ko nga langad ginawa ko. Manda di Narcissus Justin Misin. Alasanan at alihis ko karong o da sinding niti. Napagulo nila, nuna pa haburuan to ko da suwab. Mga kalasanan at ano at papotus. Sanan to tong Vinson. Pasan ko da tatuang bayna sanang dah kadapan dati tensanan. Masanang nagyakopasikan suap kanud kalidasan dito sanang atanduli na dahot. Sinonong ditit pamagunan to ko lebih-lebih kapitit ko yun na tawan ko yun na tongus. Terima ko sambayang may dat kay lag kay inday to ko mantadat nununun na po karata. Ino ko pa tampinay gisam kapirba kawago. Para katan to ko na dahot minamangon na po ang pustimpo. Mantado LP Harapi Alpinos. Bye-bye.

Magalison, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalison. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Magalison, nuno apatot uwan sa yan to ko. Kayanan to ko ba naditi katagwang magalison. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

Zodi Justin Tadius tuloy ko nga bipini yung pangasan. Sumuso diti kinungot ako hozo ko kamoy do na sinduhan. Izo na sinduhan kadi Sadri Masrani. Kinungot ako zo, dahil ko sa imban boss ka na zan, ikot na si Osuaw tumay mo.

0: teknologi ang inovasi Sabah menuidang da hongkat sat
1: antu da konsol kumaikan pogun yung panahon gisom da tanaw baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogun
2: tanu dagay doy abal kinoisonon koto huzan kadazan tikid tanaw
4: i-point tunod im RTM Nopo.
5: Mga tamay mo ay kata pada jam ko ng tohong 4 minute nga ngayon yung suti abalo pago ng tuhuda abalo tadao bayo no kapakinuan o sabi abi tinimungan na manging kuang na kapagatan id habus sokyo nung kapamasan na IPU id gontob au hoidas ab namo tino kapoy maganan mananakaday da tongamuhok SMJ vokon hivang min sumok tinimungan tongamuhok dadi abal pa yung pono ang ngayon yung jam ko ng tohong 4 minute tumiyong po sumiyang paidagay kasembahan mo kadazan.
6: Angelo Tadakondon, Nastan Pogun Sabah, Tahun Dufongai Buhur Pongpadam Onam, It's Sabah International Convention Center, SICC, Kota Kinabalu, Doon Toka Apat Puhan Kasizam, Dufongai Buhur Pongpadam Onam, Tadakohimo, Patimpunda Jam Kabahu, Doon Ngosodok. Kalamazan di tip, sesuamatin dapoon di Bozon Muntili Sabah, Datu Sari Panglima Haji Hajiji Hajinor, Om Sinaban, Datin Sari Panglima Datu Haja Julia Salam. Kanjulah kepamitan Bapak Konduan Pogun Sabah, Lait Kalamazan, Dino Mokomoy.

Tapi ko nga bi dong sa pabitiki va no apat o kupayhan no suang hamin o kupayhan suang hamin no kumoyso na paditi tapi ko nga bi nga nambit dagay mantadi Felix Bulunay do mantad kampung Labak kinarut Papar do papayho do menidu pogun i Ross Robinson di jam kapermiso padam himo minit dong subab na tayo ko ditadao kaniyam katubuhan ka sizam do diho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kata kinabalo. Manta de lo kay daniti do manud po poy ho kumado sabiabi sinakagon Robinson de nombo na po sabiabi sinakagon Monsipat Mauda de nombo na po sa ngizon tapi na wali som kinabangan naging abidet so dumit somok tu sa ko natinan ni tungo tiagak Rose Robinson do ontok tadaw kapat iti ko podbuhan ka si Zam do jam padamduvo do tangadaw dadayho it kabangan nambazan pinampang nga paguin no vitan po hay datinan itong tiagak guma dadayho it panambazangan sen Agustin Kinarot Papar do jam ko po dadong suvab moy do tahinasan ko sa Diyosu sugutoko kupayhan suang hamin kumoyso na palitit pero ikaw nga vi nga nambit dagay mantat di Felix Bulunay na mantat kampung Labak Kinarot Papar na papoyho na mdilupogun i Rose Robinson di jam padamiso padamhimo minit na nung subab di koniab katubuhan ko si Zam na dayho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso katakinabalo. Manta dado kaya daniti da manudo papoy ho kumada sabi-abi sinakagon Robinson sabi-abi sinakagon Monsipat Mauda dahi nombo na po da sa ngizon tabi na ay wali som kinabangan naging abi dahi sodo mitsomok tuhaso ko natinan itong otiagak Rose Robinson doon tok tadaw kapat iti ko kapod buhan ko si Zam do jam padamduvo do tangadaw dadayho it kabangan nambazan pinampang nga pagkuhin din o vitan po hay datinan itong atyaga kuma dadayho it panambazangan Saint Agustin Kinarot Papar do jam kopod do dong subab.

Kapayhan Sang Hamin na po do kumuduvo di tito paday ko nga bi nga nambit dagay manta di Joseph Sandur do manta di kampung Bumbunut Batu Konom Papar. Pinopoy ho dam ni Dupogun i Stephen Sandur di jam kuduvo tongo per minute damin subab di Koniab. Kotu buhan ko si Zam. Doreho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Manta dodo kay daniti da manu do popoy ho kuma da sabia bi sinakagon Sandur. Dari nombo na persengizon om tapinay walisom kinabangan naging abidet sodomit somok tu hosok na tinan itong tiagak Stephen Sandur do untuk tadaw subab ko si Zam buhan ko si Zam. Nga pagkwede na biton po hay dot inan di tangot niaga kuma daday ho it panambasangan St. Kenneth Klatuan do jam ko po do tango po minute do ng subab om hasokon nagi daday ho it kabangan Christian Kampung Kinalosodon Papar do jam padamduvo do tangadaw may do tahinasan ko Zodio Zu suguto ko kapoyhan do suang hamin kumuduba na paditit pareko ngabi nga nambit dagay mantadi Joseph Sandur do mantad kampung Bumbunut Batu Konom Papar. Pinopoyho do didupogun i Stephen Sandur di jam kudubo tohong opat binit do min subab di kaniab patu buhan kasizam do dayho id hamin pungsapan Queen Elizabeth kudubo kota Kinabalu. Manta dodo kaya daniti da manu do popoy ho kuma da sabia bi sinakagon Sandur dai nombo na pada sangizon tapi na wali som kinabangan nga bi det sodomit somok to soko na tinan itong tiagak Stephen Sandur do antok tadaw ko tahu tadaw subab ko si Zam buhan ko si Zam aviton po hay do tinan do tongo tiagak dino kuma det panambazangan the St. Kenneth Kelatuan do jam kopod hongopod minit nung subab om hosoko nagir deho id kabangan Christian Kampung Kinalosodon Papar do jam pedemduvo do tengah adaw.

Kapayhan, suang hamin kumota ho na po diti tabday ko ng abi nga nambit na gay mantadi Daniel Danieli Tantiana damanta Taman Srigaya Luyang napapoy ho damdidupogun i Edlin Beverly Joman di jam padamduvo dumbo nga padamtahu minit do tangadaw di koniab kotu buhan ko si Zam doday ho idamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso katakinabalo. Mantada da ko ya danditi, mano da papoy ho, kumada sa VIP paganakan Beniji Majami, sa VIP paganakan Sipanggol Joman, sa VIP paganakan Mahumbal, dahil nombo na pangabi da sa ngizan ino, santob da pinay, wali sa mkinawangan naging abi da sodom it somok, to aw pa di noihan, da sa ngayon na hasokan na tinan itong atiagak, Edlin Beverly Joman to mandad po di ako ikatan di asantob Pinoy ho. Mo'y da tayo nasan ko zodi ozu, sugut ako. Kapayhan, suwang hamin kumataho na paditi tabray kong ngabi nga nambit dagay mantadi Denelie Tantiana damantad Taman Srigaya Luyang. Papay ho, damdidupogun i Edlin Beverly Joman di jam padamduvo duvong o padamtohu minit do tengadaw dari ho diantok di kaniyab oh kotu buhan ko si Zam doday ho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu mantada do kaya daniti do manur po poy ho kumada sabi-abi paganakan Beniji Majami sabi-abi paganakan Sipanggol Joman sabi-abi paganakan Mahumbal doy nombo na po do sa ngizon ang tapinay ang malis ng abi kinabangan ng Sodom isomok to ao po din ay hansong yan no hosoko na tinan itong atiagak Edlin Beverly Joman to mandad po di ho kuy katan di ho santo Pinoy ho kapayhan na tovi no di titabri ko nga vi tito po nga nabit dagay mantadi Josephine Akam damantad Kampung Kinuta Papar pinapoyho damdidupog pinapoyho damdidupogun i Joseph Akam Chin di jam konom apat minit dong subab di koniab katubuhan ko si Zam dadiho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Manta do kaya daniti, damano do papoy ho, kumada sabi-abi sinakagon kinsoy, sabi-abi sinakagon gumpay, do'y nombo na po do sa ngizon, at pinay walis ang kinubangan naging abidet, sodom it somok, tu hosoko na tinan itong atiagak, Joseph Akam Chin, do tadaw subab kyo, ko Kasi zam, do jam, padam duvo, tongo pod minit, do tangadaw, do deho it kabangan, St. Patrick Kinuta, Papar. Nga pagwidi no, ovitaon po hay, natinan itong otiaga, kuma, do deho it panambazangan, St. Joseph Papar, do jam kopod, do dongo suvab. Mada tayo nasan ko sa Diyazu, suguto ko. Kapayhan na suang hamin na paliti, kumo apat iti. Nga namitagay matadi Josephine Akam, damantad Kampung Kinuta Papar. Da pinapoy ho, damitupogun i Joseph Akam Chin. Di jam konom apat minit da dong subab di kaniyab. Katubuhan ko si Zam, da deho idamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso, kota Kinabalu. Mantado do kaya daniti, damano do papoy ho, do sabi-abi sinakagon kinsoy, sabi-abi sinakagon gumpay, day nombo na para sa ngizon, ang tabinay wali sa kinabangan nga bida at sodo mong somok, to soko na tinan itong otiagak, Joseph Akam Chin, do tok tadaw subab, tadaw kotohu, do jam padamduvo, tongupod minit do dongadaw, day ho itkabangan St. Patrick Kinuta, Papar. Nga pag-uwi din o, vitan po hay do tinan itong otiaga, kuma, dadeho, itpanabasangan, St. Joseph Papar, do jam, kopod, do dongosubab. Ingkakan iti, kupayhan, do suang hamin.

Isa na rin pumagunaan na pre ko nga vi rin ko sa imbaan boss kadazan makinang oriti paimpono na boss kadazan na mohozo kadazan nga vi diti kapi boss yan isan bagot pre ko nga vi na makinang o makikinang o da tangohi di kasa imbaan boss kadazan na dungos subab diti dari kumata pre nga vi di paintaunda no habi no pre nga vi na pataunda na tanak magad mo isiko na dungos subab diti kapi boss yan mana pada panubo na pumsavan kamariti sundong pada ogumu o kalalaho da tanak sikul nga biditi na patonongon ginabo patatapon ginabo ziko editi ta moy mo manak da ko kapumuhisan o makuna pa ko hozo nga da kiba nagikopayhan na kohombus ko da binot da nga bida papanaw da kulita da po sumuang dahit kakadazan tagazo kung takina balo nga bion ko po o kumazan do info traffic do do nga subab diti nga pagwi din no at pwede ko nga bi do ima maso menginom do nga subab do tanaw diti aha o bino at pwede nga bi do otay ko isang ano do kaday din na papauni do ko sa imban boss kadazan inko na po lahan dito na makinungaw maza patoy do RTM click maza do Facebook dahit sabab VFM patoy dahit maza pa do si Zampadam do patitik 2FM FM dahit ko takina balo ang paso sa ihi diti katauhadan ko madidiozo to muni-uni o radio di muni-uni o radio di dadi na din na kongaw nagi o hozo-hozo doon ang subab diti kudion ko mabos o gumuhozo matok na ko pamuhisan at ikin ang subab diti mazad at sabah VFM ang mga matapin nga vidi mamaso ang mga zadatinan tanto na kipa hozo matok diozo kada kasusak tamoy mo da miyampay diozo zo sabi abi na makikin ang mga video ng subab diti ba udizan ko si zo hozo di Peter Jupiter Bensing aha timpo da bambangan agumo da bambang agumo bambangan da timpo diti itpun da bambangan Peter Jupiter Bensing ang bay na hozo di Linda Nanuel patawadan

0: Francos.
1: Limungan tong umuhok, ijon pisan. Ansanon katanangan, mumuan, kabuon Malaysia. Kapiondot kandakan talaw kapansan, sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun memelinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.
2: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
3: Oo, bo. Kapadi ko niya. Bono dito daminda na jam ko pod na niti. Nung noyhan ko na mega niti hinay, mogot na ginamamaguno zodok litason di dati.
4: Siyaw, siyaw. Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nomin ni dad.
2: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam taho nga pagminit pa si kami ng dad yaw na iti.
3: Oo bo, isiyaw na giminapos na miyan dato ko na manaw ka no. Nung noyhan na gaya do sonod ko, mugot na gina mo maguno si ko'y kulita sondi.
4: Kada ko hodong bo, nabo po hodong kulita itindahan nun diti no.
2: Miyaga ko, aw ka makoy hodong bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
4: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto. Liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
3: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vagu na don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: Hey, ngoko yare deya.
1: Ah, oyo kono motu mamai. Ujang bo, ujang.
0: Yamanu na kedem, bakal ko po na deya.
1: Ah, ujang bo mamai, ujang.
0: Nganu ko kaya da sangana ko? Uy, muhi-muhi ka nao.

0: Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kapon siko. Po popi po hay tobi min palanja. Sampipio ipopion sa ngayon ko tayo magkaji om ihobi man nagi palanja o. Sampipio sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung awkano potentuo iso tadaw om ginungu iman to kupopio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.
1: Kisa panino guno may?

Zodi Anastanislaus di tepi kong abi nego vito kado jam kotu apat gabram tahu mini dongo sebare pukun toko kopi bosian ngemat pringa abi do pino pobuzu do mo WhatsApp do dongo subab di tido kopi bosian do dongo subab miagan ada di Wilbur Floyd Takin Ajil John Tati Romy Richard Binginos Helen Yong Jose Patilo Marius Marudin Florence Boyjo Red Devil Edmund Janggun kopi bosian GGMU Yunggun Gandarong Om Savi makikinang ako kasempahan bos kada sana dong subab di tikyo. Tadi ko matapin nga vi di anang anak sopi huhu si da pason maza do TikTok sabab BFM nga buli nogi maza do di ti miti hampus do Facebook nga buli naging ko na pala handi zo do miyampay da gaide kasembahan bos kerazaan ngaw nagkide o zo iti iman ko hito mahik diti pibasan ko kamoy do blajalo bos kerazaan ngaw dia zo ho zo di Lenny James hisang pikinaban no bayna miyampay tako di Dennis Primus Sobo no dandi dito kasembahan bos kerazaan ikot binasi oswa utamay mo

Ozo di Lenny James tapi kau ngavi pinunganan the hisang pikina van. Kapi pasian tapi ngavi the mungkin ngau maza the Facebook let sabah VFM the dongo subab diti. Bokon pabago dai habina the Facebook bagi ada dongo subab diti. Ketawa dan kam pasatan dia zodo tiket dongo subab habina tapi ngavi di temoi mo. Oh him yang paida gaidet kesembahan bos kerezana dongo subab diti. Mega di andong jenis lain kapi pasian dongo subab kumanda dia andong jenis lain dat ke ningau nagi dai hobi na nagi kuma di Florida Lisbon Mericha Vokon bago mega di Melchel Mizel andang lombinjang Geoffrey Antang Ipol Eric Vokon pabago i Charles Loginon i Terry G Gabriel Terry T Gabriel Maria Johanisan bago ikle Ignatius kopi bosian ko bade dio zuto moy mo do mampai det kesembahan bos kedasan to moy mo det kesembahan diti to moy mo manak do kosokodungan omingka nagi maza de det diti diti id TikTok sabab VFM ngain ka nagi sepi bos sepi hu husi de pason sepi anu na po hihango dahil bansa do TikTok sa Bavi FM. Om nagi dahil timpo diti uhitan nga vi iti belajar lo bos kadazan manak dahil zo da kapoyhan kukumoy da bos kadazan ingko dati mo maguna dahil kapo da bos dahil bos tako kadazan nisingiho tako dahil bos kadazan om namati na ongo dahil zo zo di Maria Tatumis Guntingan kusibatan subab bay na kinungo dahil zo zo di Jefferson Jeff Principally at ito suaw.